Amin tiswalhun bay sinai kaiti tiswalhun sati baayat siya waliw Diyos al kapasok yuk wal Diyos pam watch in kul se kwanlon semana tipay wu yuk wal Diyos sa imul nahin baayat siwal sin ay pasundo kaya ilan tol masek hun semana ti mamin ay walhun ya ilan paywin kan lehapay Diyos tu zet pasyuh santol ay hun ya ilan tu man may pasyuh ka inan Mani pasyoho ka on animai kanleh by Dios tu. Ayutu o kompito yeto kon alabanza chial ayon ashkati. An alabanza ti chial ayon ashkati.

tut pekan iti yas kasualit bay at tagala sa dietal ibilok payok tombi bilok huno kayailan tombi bilok huno ka pensa tombi bilok huno ka pilkulan kuno kuskulal bayin apisan pero ay hun Dios o Jehová